0: La fréquence d'une vie. Fréquence FM.
1: La baritine au Kabo n'a bien bitiné. Nadjibrilla, Boukari Mamam, Alpha Tango.
2: Inzo turkuna rukanu moroborun we borohar bor hokena kusu in nasuba bama no kwe kogun. Woktina ton larbo in labrikilo kon tontun iban kamno senaruka dindikine. In sinaruka fraten tenwi labutila ifa antum, nije naruka bene, amunguru doka ukina frontier kakin ko dabuyo, ku karitu tuma banna ka rumyari wadayin ate, de ayakakin nase, ka dirikwe ba anyaka tonton sadi frontier di mainika afiri soki bomu. Jiri we taki banana ka anjulika kigyo agonu koku karuanu anyote do ni dokam wakati yo ngonu ko biase no ma ma gonu ko ngunu ale ganna wani yo dokam le matin wi la wati la yin huntum har kiriki amogo nu ibene ganna okuna naru kakpara kamoru nanun tutuma gogunu dari belle nu yo na ka bene ganna ni ka ko kai wani wani yo te ine kamyo yin har yo to ale kpara kamoru la wati la ya kan tum mi iwe meryo wi gbara biri ka gonu ibene ganna okuna ncb mu har kuskan zabi you know luka nyakaya kutonu wi eruna liberation wi la watila ni hantum hari kiriki amo gorunu kulpa e bene ganna okuna ko karitu tuma ka benete kigali ganna goba madendeni na bene create do kamme police zeno ka mano komse kengia ude awungosi miyaka susubani l'informateur wi la watila ni hantum nasara girubin ka nawaran ka kinido ka kwenye nasara girubin ka nawaran ka kinie ke goba wungambo ferime ko karitu tuma ka gomnansi gonu kote lisio do kamme la watila di ana kulpa lamba decentralisation un seni ibene ganno kuna ncb and koboro na meru un igberana un harkusu na kabi ukan gonu harkusu wan wan ukan fisoga lawatiladi ana kulpa lamba lu telegram un lawatilani khantum goro khsine inno na pastere inno ka gonu france ganna na bene ganna binni akisabu france ganna kwe françois emmanuel macron abaka bene ganno kuna nasara girubin kana waran kakin nido kakwe nasara girubin kana waran kakin niye boba ngambo ferime lise technique yodo kamme in wan wan yo itegi ugaiga kan ya katonton lawatiladi ana kulpa ilamba gasiane mfowi lawatilani khantum ibene ganno kuna siyasa igora ko kina le demokrata ko karikan gon kote wakati yo aimano mogwete na azansi harikiriki amogo nun kulpa ibene ganno kuna borgo narukal bori ganna kuna ko karito tuma yana gomnansi gon kote de time mfowi lawatilani khantum harikiriki amogo nun kulpa I bene ganno kuna nazan si tutuma ka bene gonu kote nye bukata biyo gonu kote gabi ganna yo kumokan gonu kote kigali ganna kuna bene na kulpa ifiri nye mbine ye nye nsabu lawatila di akan tumme konsa ekonomike sosial mwen kumokan basiriani abla biyo kyane na ansineo andukoboro na safu ya kunteo mwen ngonu nyedu mwen solu mwen haraka wan wan yoga lwe matinal mwen lawatila nye kantum ncb meri ganna yo kumokan gonu kote kigali ganna kuna bene na kulpa ifiri nye mbine ye nye nsabu lawatila di akan tumme konsa ekonomike sosial mwen kumokan basiriani abla biyo kyane na ansineo andukoboro na safu ya kunteo mwen ngonu nyedu mwen solu mwen haraka wan wan yoga lwe matinal mwen lawatila nye kantum ncb mbine ganna yo kumokan gonu kote kigali ganna kuna bene na kulpa ifiri nye mbine ye nye nsabu lawatila di akan tumme konsa ekonomike sosial mwen kumokan basiriani abla biyo kyane ne nansi ne andukoboro na safu ya kunteo win ngonu nyedu win solu win haraka wan wan yoga le matinal win lawatila nyi khantum ncb meru olarbo lawatila so so no sensuri kabisa naya sanna banyene igonu ko waraba me kulpaise de aksuba la misina

ye won gba iwe eri ki won to bere ise na oni ni aro yi nigbati abi ni akoko ti o nsumo won lati bere bawo le to na se lo eni ti o nse oludare eto na oni awon ti gba iwe iwe nibo ni won gba iwe nigbati ya wa boju iwe na o gba pe lati odo en ti se alase agbegbe ni eti anape ni sia nbe ni o gba bi en ti se alase adugbo ni o gba iwe yi ko si ye ki ori be nitori pe ti a ba fe irufe awon ise bawo ni o ye ki agba ni owo awon ti won je alase ti ilu ile mu afani wa nitori pe ise ti agba yi nigbati awon bere won so pe ki se ni ilu bade paru ni kan won se ki se ni saso ki se ni saworin gbogbo ile bene ni awon sise won yi o fun pe nigbati won se awon ise awon ile ise afani fere tan pe ni won se o ye ki won fi ise na ki won gba awon iwe ti o ro mo ni akoko yi o si so pe ni ojo ti oni ani ti o wa ni dubule ti o ni ifarapa nko gege bi o ti ari gbo awon obi ni bati won riwo won se pe kola ibi ti awon tin lo yi won tin nawo koja yere to pe ohun ti o ye itoju o tun ku ka to nitori pe owo ni alafi toju irufe aisan bawo ni je won riti pe iranlowo ki o wa lati je ki alefiri aboju to ti o ye si eni ti o wa ninu idubile yi je oga agba ero tin se sani urupibu ni akoko yi o ni awon o tesi waju lati sumo awon ton se alase ti ilu chawo lohun ki won bere nje won ti won gbo si kiko awon mosarasi ti won se lolo o fun pe ti ko ba ri be nje awon ibawi ti o ye yo ma waye bi abagre be ro ti arigbo bayi ninu itesi waju nje mo so fun pe odo mo bere kan ni nkan bi ojumo kedogun osu kejo ti awo yi ari pe a se abapade re ti o ti ku bayi ni ilu Kotonu ni adugbo Zogbo lohun o je ipi kesan ti ilu Kotonu gege bi ohun ti ari gbo nje ni ibi ti agberi yi pelu ounje eti ounje eti na pe ni macaroni spaghetti yi ni o nbe ni ibi ti egba ibi ti o sun si pelu ogun ikuteni yen ti a fi si egbe re kini ohun ti o le waye se ona lori se fe kabara bi bawo ni eto se waye ona ni ari eni to je aburo ologbe yi eni tin se Sabina Nobide ninu awon oro ti o se aleyi fun wa oni ni ojo Saturday ti o koja ni ojo pe won pe ohun ni pajawiri pe ki ohun wa pe nkan bayi nkan abuku bayi ti sele bayi nje pe enikan ti ku nje egbohun o ti se ologbe nigbati ohun si gbo oro na lese kese ohun sare lati lo ki o lo foju gan ni ohun ti o sele oni nigbati ohun debe nje ari pe oku egbon ti ohun ni ohun ri ninu riri oku yi oni o fi kai pe ni mbe mo so fun yin je ounje eti anape ni spaghetti pelu sibi meji o nbe ni egbe ounje yi be gege ni atori okun ekute ti nbe ni egbe re ari pe agbe arabirin lo si ile itoju oku ti a ngbe anape ni bogun ni iluku tolohun bawo ni a se titi fun awon iwadi nje arabirin oni awon olopa won ke pe ohun lati wa se lati wa so ohun ti ohun ri ni pon to sele ohun si so fun pe ni ki bawo ya itoku ose kan leyin re o ti se alaye fun pe eni ti oko ti ohun ti ni ti obi omo kan omo kan re fun ati omo na odun meri lo ni omo na tin be ni owo ti ohun oko na ohun ti nkan ohun ni oju pe ti o ba gbe omo na wa o ri pe ohun ti o ba ri pe o fi se ti ara re je o ti ri pe iponju ti bere nipa ohun ti o sele yi ede re ni nigbati o so oro yi tan awon ri pe omo na ni leyin ti iya iwa ku omo na won ti mo ibi ti omo na gbe wa ta lo gbe omo yi lo nitori pe won nigba na ara ko ni na so pe ti o ma gbe omo na o ma gbe lo ni ile Cote d'Ivoire lohun je ile Cote d'Ivoire pe arabiri ko ni ri omo na mo won si wa gbe arabiri won lo si ile ifi okusi nigbati awon wade ile ifi okusi yi awon ti won toju oku won so pe bi oku na se ri ki se nkan to ye pe awon le fi si ile ifi okusi nitori pe o ti bere si ni baje o ye ki won tete gbe oku na ki won lo si je won si fun ni ase won lo si oku yi sugbon arabi na ti se ti se awon alaye bi o ti ye fun awon olopa ti won si reti awon ijabo isi kini ohun ti o fa kini ohun ti o sele bawo ni iku ise waye ti o ba ti ya a ma se alaye fun ile aye bi o se ri ni ti Olorun ki o ma gbelike awon eni buburu bayi ninu itesiwaju mo so fun pe fun awon eto eko ninu awon ile iwe wa
akoko ati ma gbe awon iwe awon iwe ti a fe lati paro ipo awon ti won fe kuro ni ilewe kan lati si omira ti an pe ni transfer won ni o ti bere bayi lati o ti bere bayi lati ojo aje ti o koja je en tin se igba keje oludari ile eko ti anda pe ni sejo de anywa ajoke kosi victor ni na tu se ala inu awon aleye oni bi aba pe ke o fe lati je ki o di mo fun ni ojo ti oni pe won ti bere lati ma gba awon iwe fun awon ti won fe kuro lati ile we kan de o ka bi awon to pe kuro ni ti won ki won lo ni ibomiran o fi kan pe ki eniko kan tori pe iwole kokuju osu kan lo bayi je o ye ki obi kokan ti awon mo ilewe ki mo mura won to se pataki o ri pe opo ninu awon mo na lo fa to pe mo se pe ki awon obi ki won gba awon iwe won yi ti anda pe ni bileten to ba je be awon mo yi won ni awon iwa ri kisi iwa ri kere ki nbe ni awon to pe iwe na boya mo yi bayi won so fun awon obi pe awon ye o je nkan ti mo isoro wa nge len ti won mu wa awon iwe ibi ati bebe lo nkan ti ala ti mu dani ti won ba si de wa won se agbeyewo iwe ti gbe wa ki won to mo pe o wa ni eto won ti o se pataki ni pe won ni odun ti awe gugola mo pe ijoba ti o be lori alefanisin ye nipa awon obere ti won be ninu awon ile eko gugu re o ti di ofe fun bayi o fun pe won ni san wele we oni wo lo fa awon ti won ni awon mo ninu ile eko adani won ti gbe awon mo yi pada ti won fi won ranse si won fe ko won wa sinu ile we eti si ti ijoba o fun pe awon yen won tun po ju eti o je ti odun ti o koja je ni ri re ko pe eni kokan lati yara ke a ma se gbeyin bayi nitori pe ti a ba wa ni eyin akoko na o ri pe yo di aba fun mo sugbon oni ka ti sariwa ti a ba wa je o le sese pe ki are aye ti ko ba ni si ni sese gbogbo awon ona ba yori won ti sarare fun bi o se lo pe ki eni kokan ko mo ohun ti o ye sugbon won ti wa se alaye pe awon kan ile eko kan be ti a de pe ni 4th ninu yi koda awon omo na won ti bo koja ni pe ko tun si pe ki a tun mu awon wa lati wa je ki won wa ki eko ninu awon ile eko ni anywa tin se ajoke kosi victor o se ale fun je ken kan ko mo no je pe bi etuna se lo be ni o kan ti ari be gan fun awon ile eko imo ero ti anda pe ni asema technique abi ile eko ni pati ohun ogbin ti se école de l'agriculture je a ripe fun awon ti won se ise ogbin ni won ni koda o ti nbe ni sile fun abaye fun awon ti won yege ninu idawo ti anda ko ni back je ni tin se Sylvain Sesi gbeunu ni en to se alaye pe ile eko giga ti mu to eto ogbin je ati fun awon mo ni ori ofe ni ojo ti oni pe awon ti won fe lati ko eko ninu ona pipo je ka pupo ni nbe ni odo ti awon awon ti won fe lati ma toju awon ewe kekeke eti anda ko ni on awon ti won fe nipa lati ma sin awon ohun osin ba se eja ti bebe lo awon ti pe awon kan mira ti yo mu anfani awon era osin awon ti won fe ise awo gbogbo kan won ni nbe ni odo ti awon je ni ojo ti oni won so pe won ti gbe eto kan sile ninu awon ero ti an pe ni platform ni re eni kokan lati koruko si je ki a ma se pe julo nitori pe won ti bere eto lati ojumo kele la osu kejo ti se wa ti yo fi de ni osu keje di ni ogun won so pe ngba ti ojo na ti pari bayi a o ti ilekun ko si omira fun yin nge awon ti a ni ori ofe lati je ki won le se nkan woyi on ni ke tete sariwa nigbati awon obi abo mo ti won ba fi oruko pe oni awon fe se nje ninu re gbogbo anfani ti nbe kola na pepa ori pe yojo ka ti o te eyin lorun ko le je ohun ayo fun yin ni enu ati se Sylvain Sesi gbeunu se alaye fun wa gbogbo ti won ma so fun pe ro yan ti ojo ti niko ni ju bayi lo ohun ti o se pataki mo ni ajalu kan ti waye ti anika ti se o ti ku bayi gege bi kan ninu awon ti won se arele ni bade pelu lohun nitori won ko mosalasi kan abawo ni awon iwadi se lo awon ma gbo atun so fun pe ati se abapade olohun bi kan ti ona ti ku ni lokuton ni adugo zogbo lohun ati gbo bi etuna se gbo nte gbo adupe fun ofe ten lati gbo iroyin lati enu awe boni cause wan je anyway ti won se christian avosetian no meto erwa ipadewa o tun di ojo alomo ke pe pe di gba

0: emetio o sewenu na e zondo to e
1: nu de nu me de na yon sekan enu kosi
2: e wa ron ame
1: enu jolo ye chowo oye kunka mo
2: na mo pere ai da obi o
1: e te kanango kwe bupo sun sunu reton falafo
2: idea
1: ale mi mo kele makon o sunu kwe o
0: Atongo, why great donu me ran, great te uton, edo, dagbe wanu me.

Enzo turuko naruka numoro buru ui bara kharbar ko kenar kusuba manu pe kogon i foyo antono kul peiga o hindu kogon na larba na sara giru do in kan waranka kinni ido andu iya kunte an jibiri waranka ka fosigan e kwe kogon sannaba nyine kon ko ware ba me kul peise waktu na kamila roiban zano se tamata man naruka dindikin laro mono iba kwe na no se kasiman na za before atene u kan no se labari bakwiro do kamme ma son foka kan te zabu do banna kan gonu ko jingire fokini amera ko se banna do kamme akiri ke gumo bon kiri da do do bonu tutuma amera awi labari imbe imwi ko ka kire agoni ne kamme ka uki na direction departementale ko kula naruka yali senni fami senni na abon akwe banna ka bi imwi iko ka kire o kula ne imwi uno do kamme ka uki na kadu vi do kamme nyana akwe ne yankwe lokotoro madia metega yawo gonu kote ne mine kinon sezen kunda gonu hospital shinwa amu labar gonu ka ibaza non se tamatama de unin doni inkire tontom da sa zune de ya padiro ka kirum nkinpe mwin gingari mwayo anduko boro kwene mwin hagi mwin ala

yaliyo di bon ba ma son di za ba ba won ko fa ba gam bukara ki o har ko so ma tunu ka ke masuru manyo fa ba o domi kam me soto ban na za million gu zaka kam hanyo ga no meten yo bate de ya inadia iba ka kan na no se la bari pe ne dir ko ba suba an ya ka ton ton ka bisanda de ton ton ya ko gonu in ton ton bon la bari kere i beni na ran la bari ka iba ko na no se ni nyeno yenzo ka kiro nkin pe win do ni awan wan yo aje ni win do ni ajiri na jiri da sa zume do kan me de ya ngonu awin so luga ngonu ko ki wo ka de ir ko ba za su ba sika ba so na batru khandu ya kun te za win jibri waran ka kin fonte ka ko na win jibri waran ka kin nin zante anu ne na ka win aje ni win diro na har kan wan wan yo na waro kan kinte ba ku da sa zume salon wani wani ka gan kwe ko gonu on larba ka so na batro ihandu iya kunte o anun jibri waran ka ka fosi i radio fratente ne har ku so ka kirun gukkula na ruka za yun seni pe 14 ne wadu fayi na arame kasiman na mun da sa zume anun pe wa ki kimi so lu nini ka mi ne so lu nini ya ni o gonu ko so lu mun har kan wani wani ka ke ko jino jina ni no broma be ibada no akwe ko baro ibada nyo ba nyo makwe ibada di an du kabara na ibada nyo ya kala kar yeti hunu do wo kan go kwe di rodi mabe wo kan go kwe ibada ni mabe metena hin ma hunu do maswa zibani ma koto eka ahima sali hunu zibo hin no ani ko go no zama kulpaise wo ka de na di roza ya te maka gar bola no ne zibini no ne sabda sin ko go no yuna la kariti nga ahima no ba me ma sabda dam za amoga hunu do na du kan nun kan go no ko kwe dasa zume di do kan me kaba ya katonton aki girio za bor dubu zongu nyo gonu ko bukata gwaidoli anukoburu na mwindo niya kankin te giri na giri ibada mwin alamari na dasa zume nyo nkinkwe do niya di nasara giri dobe nka na warankaki nidio pe fortini badu kanyo ya kweko baro solu haruko suwan wanyo binili nyo ya bine gonu ko do niya tutumate dasa zume mwin dunia likamba tandu kakwe na mwagine agonu koki nyo ya kawukunsi wanu wanyoza za la karikano indoka me woka mbo burunkeruma za imu polisi odoka me nyo na kukaritu utumate sari la karikano inikate la karitunu bafo ansute sari nyo wini ibada likanyo kwe adini wini kukari wanu wanyo ba me mabi heo kulpe gina ababura wini imani tontonu sadi anankweni woka ngonu amisa di marigante kwa naruka woka kilo ngonu adini falon kuma ya kakire be sari yoda maini ko gonu mbini kawe maini ko gonu mbini sari wing ibada an ya kakwe mojine lea neo kulpay ngonu koki woka deno be ka kimi ibada no gonu kokwe nye bine no wing imani ba ya katonton nye gingari tutuma gonu kano ba kwe te dasa zumedi za batrui khandu iya kunte wa za wing jibri waran kaki nifonte jibri waran kaki ninkante kakwe na jibri waran ka kini nzante jibri inza di kambaza ni haimano maibara ite kai masali mwaru kiliki maini kate imani naruka mwaruka ngonu kote ni sada nto anduka toba ame kulpe sada bukata biyo haini kate labari kirebon nuka iba gubuziri no sena labari ka iba kui nanose iba tono ajase ajase ifo ya ate nto harunawe ifo kame ifo alimbugu banna ka polisi yuka kiro ngonu ajase wing zimne takin teka wiki na katrem aronisima ajase do kame harunawe dali mbugu nye nukwe ngonu kukone naruka sigari laruka wiki shamura indi marigante kwe naruka tramadol lea guna guno banna indi heuza ya ali mbugu mwafomu baka agari barano subuyo na wiliko nye mkwika ayeni anduka kogu farano kawa kina usuku nyeno heza ya agonu kote ajase doka mina ajase farani kita kinte kawa kina katriyemu aronismado kamina diya wakatiyo za safariyo dika ndi ramadol marigante kwenye naruka sigari la lodi kangonu koyi ni za arunawidi wakati yo ngonu arukusiyo kame kamo ngonu kukiboka haruji hakweko barayono bazi minja nyebine wekerebon ifo agona aga asiaga kangonu arukusiyo kame den hawa garu nse limetega ya zaya kwete
abajɛ b'a mɛ kulipɛsɛ tɛba kira hɔne ka bara sigari la lɔ i benɛ ganɔ kuna gonu ko cibo ka b'a mɛ kulipɛ ma mɔra na don ɛnɔ ka ba bɔrɔ lakari ka a bɔn ga ɛnɔ ka wun han yɛ fɔn wan ɲɛna a ba kan na de ikpɛ ma i mɔra na o kan gonu ye zaya gan bɔn ma bi ka cimi tɛbi la lɔ na ko ko baro zan gonu ko yɛ tɛ ɲɛ go toko ko tɛ na n so ba ma bi n bɔn bi ka yɛ la lɔ na ikpɛ ma i nɔ tɛ yiri kulu sɛ labari kɛrɛ bon i be ni nara labari ka i ba ko i na nɔ sɛ ɲɛ nɔ hɔn larbɔ k'a sɔ nabatoro i hando i ya kun tɛ awon jibiri we ki ni gantɛ ne a titiri dɔ kan mɛ kparaku mɛri ana niyaza ɲɛ nabatuma biri fɔza batuma di ani kobaro tuuri yo ɲɛ nɔ ndumani di tuuri za zɔngu za ka ɲɛ nɔ ndan nin di ani kobara yo alikawali nɔ k'a ko i ko gonu batoro i gana kaw kina ɔliyan nadu ka kparaku mɛri kanmɛ kan gonu ko dankɛrɛsɛ rɔkisɛnɛ yi nɔ na yɔ da namɔ jini puyo aɲini ka tɛ ɲinaa na gonu ko ɛzaya tɛ ka ki tuuri goyi dɔ tu tuma na a gunna tuuri kpɛnɛ anfani tu tuma ɲɛ nɔ a gunna ne ya tuuri awon dumo titiru i ka nza batuma i ka nzani a ba na nɔ hunanzebo yi nɔ aɲini ko gonu sadi huno do ma ɲini k'a kɔtɔ ɛ ka ɲima sadi lakari kɛnɔ aɲini ko gonu domi tuuri goyi dɔ kaa gunna nsu ɲini k'a kulupɛ i kabu goyi dɔ hakilasa tako ɲɛna a hunu ɲa maani naru ka mɛri borom naru kosɔn wa nu kan wunu ko tuuri yo duma hɔn susuba labari k'a kan nɛyi sɛ a su ɲini ka bisani naya labari kɔnitɛ ka i ba ko i na nɔ sɛ ɲɛ nɔ i yo ka i gunna koolu ni i guba i nke bugu baaru sɛ nasara jiri dubi nka nawara nka ci ni do ka ko i na nasara jiri dubi nka nawara nka ci ni ye transfɛr dɔ kami na a sinti yo iwin kɔlɛji yo dɔ kami kparakun alikari wa kuna wakati na ka i ma o maani naru ka ci bun wa nuwani yo ka nɔ guba nɔ kɔyo ma ŋunu nanu ka nɔ guba koolu ma ye sari transfɛr ŋun sinu k'a tɛ tama tama bon i wakati ka nɛ nɔ a n'a baa tɛ kristian ne alifa tan ko n kɛrɛsɛ a kisuba bayibayi.

0: ule do beni ni asiko yi ogbe ni ayera felis won so ile we do fe fun awon omo bere ni ojumo kini filo ni ni troisième ke ojumo keta ses kini eyin si fun odo awon odo birin tori pe ni eba yen agbo pe awon omo mo fe lo ninu ojule eko ki won gbe won si yawo ni pajawire abi ki won gbe lo ni ile okere ki won lo sise abi ki won lo ni oko un lopo lapoju sugbon ijoba lebi ni wa rorijile oni oye ki e gbogbo awon omo omobirin ti won se ni se kuse ki won ma lo ni ojule eko tori eyi won ni sanwo kan kini ohun ti e ri si boda wa ayan felis
1: baba wa oludasile monifo yenene uke taku taku ni ko je lati si o ti be o o ti be o ti pe lati 2016 ko o ti be ye oyan se wo ke fun obi omo wo yo lo bi ike gbogbo ni oyan fowo ni 7500 ni oyan gbe apo meje abo ni lotuke pa lo na e otu meta na oyan se otu meta bo tu me fa ni cash transfer na oyan pe o
0: be ni
1: se nene ah mo ni ijoba lowo on si won so fo ni ke kin ne ko ni duo kaki o fi de le kaki o te wa nle we temi omo ko ta ti wa po ni ko ni gba ni adwas ko ni gba ni nkan n ko si wa ni n ko wa be ni n ko jeun ni bo di lotu ni ke yan chewe fi joba no n ko yan fowo ne kia to ki abi siko o si won so fo ni ke won wa n gba o fo ni iroyin eke to fun obi won omo ye n lo fi de terminali si won wa so fo ni pe oka won ge on ko be si beneficiary on ko be si je kidne
0: iran lowo na
1: iran lowo na
0: awon bi nu o
1: obi yon on o ne ke on agbejo o fo ti an so ni bo okun yon me on e fo na okun yon po sugbon obi yon si inshallah
0: se mo pe awon obirin ni won on le si to ye pe won awon ni won lo nile oko kiakia
1: kiakia
0: pe won nitori ani awon obi won ti won lo nile oko pe ni pajawiri
1: won ti pa on lo bi into wa no nene bi omo ti gumo ti kekini de oya baba nko be si ge omo ni don baba ati na ngbe lojo o fi be nbe ni joba ibe na fi o ikodo ni ah nbe ko obi omo bi won on ko be si si won gine nti jesu mo ti kefi mo ti kefi o baba wa won si bi won ko gbe lo ko fi de terminal iyun ye mo ni ayo ye mo bi so fun obi
0: awon mo
1: obi omo ne omi ka mi won ti rando mi ge si e
0: ko je ni gbegbele yin lo won o ni gbogbo lede be lapapo ni won se
1: le won ti so won an so fo ni pe oka ye won to nje si nene nko akali lati pe ile akoko be fi de college eh won an so o ti nko je ike
0: e ti amo si pam yen
1: pam yen
0: ti won se ka fa won mo ti won je
1: won je ni eh wi won ko je ni lati tukoda bo mo lo nlewe bo ti gba ni awo e bi ko ti gba lawo e nko ya nko fi je nko gbe be lo se nko kowe eh wi ge nene e o ya yo la ko
0: won baba yi lati fi ti atileyin fa won mo ni
1: fo won mo ni
0: ko won ba sole
1: fo bi won ko bi su tu fo bi won eh wi parce be be adan wo lo titi o obi ijoba ko so ni ka fe fun na iyawo baba ko bi mo aka ala ke me won wa en alowo ni pa ka se gbadu afi ijoba de kai olohun ko gbe oleke
0: oda to gbogbo eyin obi te ngba ninu ile boya eni anfani lati je ki e da seto wa eh ke fi kun fun abi ki e bere awon kan lodo arakole wa ti amo si ayina felis ti won je director okan lare awon oluko ni won je ti won ba wa seto yi imura sile fun iwole ati si alaye nipa re ni soke ibale je awon to je pe won je awon obi pelu awon omo o ha so lori ofe ti ijoba fi sile lati ni gbogbo lebi ni lapapo fun awon odobirin fi lo ni ojule eko ta mo si to ayam ti ojule eko giga je ona ni o soro si ti ohun na si wa salaye lori iroyin pe koni pe koni ji gege bi ileri o yo fi de ni amo si terminal ni to ye pe won te won ma fun le unje je koni pe ki olo ninu ile o le gbe ni ojule eko ko jeun ko ko abere ko fi di ago ti o fe jade wa ninu ile ki alo alo bo ko dikun iranwo ye je pataki to je pe ijoba fe mu wa lodo de awo obi fun awon omo o da bi e ba ni anfani lati da seto wa e le pe ba wole lori itamo si 01 45 86 00 abi 01 44 70 44 44 ki eba eto ilobo se toa ti bi o se ye oda boda wa yena Phyllis omo ti owa ojo mojule eko isin bayi kini ohun na le mu se nipa itesoaju eko re tori opo lati ri ni to pe won tin lo loko abi ti won se won re awon cement lowo ti won awon are le lowo won bo e je ki n gba ololufe kan ti won pe wa lori to yi e ololufe ti won pe e kale o
2: e kale
0: o e kale ya ya bi ivete e ba ko ojo meta
2: e pelu o
0: e seun
2: o pa ti ko wa
0: o
2: mo
0: pa
2: a
1: ko mo le mo fi ti gbogbo wa lagbo nbe a ke na felisi no se
2: o ku eko e da won lohun o mo npo wi baba ira wa iyan so ni omo ki obi won lowo ni gbogbo omo ko ora omo mi ke oko ni taye ni ora omo o gbogbo bi no ti wan se kakisese no gbe wa ni wan ko fun
0: mhm
2: oyan e omo lowo
0: mhm
2: ti
0: jaba ta
2: oti
0: okun e lowo wa to adupe lo ti
2: ta olohun mm ngba ko ko ni je to kun kan fun fun an to wa pe pele pele e wa ka o
0: mbo
2: kan awoko ni na ah ko na mbo a obi wa po
1: ni mo lojo wa ni
2: Mm. Wa yana feli fini. Ona ko si mu ala yon ko ya mu pa na.
0: Ala se mu.
1: E ti ko.
0: Ade pele wa ya wa bi a vet. A ki mo fun ala ti mo se. Oda, out test waju, oda wa. Oda wa feli sta yana. Mo ni awon mo julie ko ti kini ohun ti o je se won ni asiko ti won le mu se.
1: Eh ka ifo ni o wa se wa bi a vet ti so die te. Sugbon ko te okun yon ni mo bi so. Kuni ke wa nwole ti ka
0: eh unu lufe ti won pe lori to wa kale o
2: salam aleikum
0: ami aleikum assalam
2: emi ya ku mu ra to
0: pe bi ni pe bi enu ra to a ka bo ya wa
2: ba ba ni a je wa nwo ti
0: a dupe
2: gbo nwo sa fara je na da ni
0: abi
2: omo mi o ya la na ni na won ti la nu awon omo bebe lo na ko a omo yi manu a e ti tele ti bi ti na un baba omo yi se yi ba nke job ba manu a e o bo ni ti to lo mi je fun
0: eni ada adupe lo wa ya wa ye nura tu yakubu aki pe e ku asiko yi o a o ma teso gila de ti awon to kun lori 0 45 86 00 abi 01 44 70 44 44 la ma fi tesiwaju o da gbe ni Phyllis Ayena
1: won da yin lo o
0: lo le fe kan ti
1: mo lo ke du o ti tetin wale
0: en ton pa ka le o
2: e ka le bi ya get that ma turu
0: la en tu pada bo
2: e mo pada
0: mhm
2: o ye mama ni so ayi ti ni ko tere o to lo so a se ya e ari se le omo omo mi o nko ta ko ta ko fo wo wo mo ye nde pese mo n lo le de omo bi so so ni a be ye ke ki a pota mo ye ni o fi de me bo aye n ba ki ni o ka won to wo o ti a pota bu fa mo
0: abi
2: omo ola anu be lo na ko yo ti gbogbo aso la le yin le
1: ami o ya rabbi
2: omo se ni o ka e omo anu mi o ko ti omo ti o mo anu mi la le
1: ami
0: la ko je ko omo omo ki omo anu fa won na
1: data obi o
0: o la ko je ki awon mo ti won obi ki won ni anu ya
1: ami o baba ina wa
0: o da nje ni shoki a tesu aju lati fi ki gbogbo awon idile basale ti ilu dasa bi gbogbo awon ebi dope mu ti kokoro lohun bi awa tanaz ti ilu kokoro abi awon idile yapa abele kokoro latun gba gugu awon ore re ti won ko ni ilu kutonu abi bebe lo ni lati tengu ni parakucha be kabua alagbawa chade francis akimo oluku rik fade erbi aki gugu yin patapata adimiri sha gugu la ki olaye emmanuel olaye apoline gugu la ki latun gba gugu awon ti won ko ni ilu tuyi ndale niki olorun ba loke ko so re fun lopolopo ni gba ti e wa ni ibi ayeye isiku iya wa je ti amoruko re si apoline je ansale akimo ki gugu yin patapata pe ko adroti olorun ba loke ni oba alawa bi ko so re fun eni kokan wa ye aki gugu yin patapata won lawon ni gbagbe babalola ijeni pelu afuda ni 15 arakorin wa je ti won se eni won bi lo ti amo si goto silver pelu ara re bodare desire ofe awon ni won ki pe eku adroti olorun ba loke ni ko so re fun eni kokan wa je amareti eni to npe aruto wa eni to npe akale o alo akale o awon ti lo oda 01 44 44 44 abi 01 45 86 00
1: o ti di ase
0: olori fe ti won pe lo to wa oda akale o
2: adibo ise I adime bi to na ta te won se olorun lo ni
0: ah o nbe ninu ile eri ti adimi o nbe ninu ile awon lo gba ni die oda ya wa won ti lo adupe awon ma te si waju o abeni ololufe ton pe loto wa ekale
2: ekale o
0: o ki loruko wa
2: jani majude ni
0: ah ti jani majude
2: oye
0: ti binu si wa nbo lati kiyin o eku afẹ ku baba
2: o a go binu
0: oda oluwa ki o gbade afẹ fẹ rere
2: ami o ami ami ona ka tun ba dagba wa lo sile ni
0: ami
2: Ato
1: ọmọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ
2: ọlọ
0: ọgbọ
2: ọlọ
0: ọgbọ
1: ọlọ
2: ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ
0: ọgbọ ọlọ
2: ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ
0: ọlọ ọgbọ
2: ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ
1: ọlọ ọgbọ ọlọ ọgbọ
0: adupe o odigbade e oda wa mashudi je alaji mashudi ti jani akimo pe won ku ara fera ku baba ki olorun ba loke ko gba ni afefe rere ki o dari gbogbo awon asise re ji ki waju to koju si ko dara keyin to keyin si ki o dara a o tesu aju lori awon eto wa lati n ba oro bo lori awon omo ti mo ni ki ni ise ti won le mu se ni asiko tori pe ojo ti kun mo kan ni ogun ojo iwole kini omo le ma se ni asiko bayi nitori pe awon agba ni won pa lowe pe a ma binu awon agba pe omo to fe jachamu lati keke lo ma njenu sem sem sem sem boda wa filisa yena kile le bi fun awon omo e fun imora sile iwole won
1: mo le so isi baba wa mo ti ke fin okubo lowo e a obi okubo lowo e iya on suitun pataki obi on obiyan iyawo obiyan ni o ne mbawi to pe kini iwole ti kusi dede o kusi dede iwole ne kusi dede ki obi nko kesi lewe ba edan wa so omo en ko lo taja ko gbe anene ni ko mo ke agbeye wo iru ke ye o ti se koja o je dada oni ye ko le lo ni kini yon pe nku de vacances nene ko che agbaye wo ke yo ti che ko ya tele mun ni yan fun ni mo si parce o je fo ni un an ti owo ne en ka fi fo ni ke mo ti o ko pe ni mo a lo o lo gboko mi oni jako e ke oni go tu cha mi
0: yo lagbara die
1: ko lagbara die
0: gbo awon se ki ara ni o ma o ma do
1: o ye be si chako de ntene bi mo chako ne gen tene ni onko to wa gbe oko ye nfi oko mi ne ti ni gbogbo apo kini ye on pe mu le de ko n ko fi boy si awon le ye ko ke o be le abi n go to die o don mo bi n gba obi oniyanju foni oni ye omo ye ko le lo ni kini coup de vacances asiko ye isin on ko mo for si omo

0: ewe ko le mo gbagbe ko mo be si janke anke ne ne o to ne a se ke fi gbo premier ah ngo ti ni de samfo ah ojo ti wa nlo ne
1: abi
0: eh wi ojo ti wa nlo ne ta mo gba ye obi oni yen ju o asiko ye si mo si fi ki gbogbo ni opo asiko afeda ku to ri pe nke ti so lewe baba wa o Vincent de Paul
1: meni eh akio lo koni ni won je ti won lo ni se ni be ti Olorun
0: eh donc vraiment to o da ko mo si kiyan po e se e ko mo si ki baba e ko mo gbo ori o ko jade mo lo nle nke ti u sugbon ni lo se ye an ka yawo mi agi
1: aje mo to da se lo o ko du lo po pipa
0: eh wi o ko gbe
1: baba e ko
0: o da ko lo ko mo ni mo si bi fasi ko mo si ki baba wa Olu-Vincent Louis Nkini
1: Look
0: at the Malone. Nah, cause unko mo funi ke oni ayena police. Oti mo e koye mo ge o minu mo ge I president I oro engu ati ogbo ye abo e danle.
1: Oda
0: ko olo unko ye akoso.
1: Eseun. Oda adupe lo baba oda wati amosi ayam police. Timo baba dari amu toyi ya wabi a ibeti akimo. Yaku nura tu bobo ilaki ani gbagbe tijani alaji tijani mashudi akimpe kuwa sikoyi. Eku ati lenya amu to ani gbogbo awon ojo olorun oba loke ni olore. Je awon ti a fe ki gege bi boda wa ti a mo si di mo ake fa so ni lubeti Olorun baba ti padi mi aki won ye aki won ni bi won ti a mo si opeluwa ni lubeti ru gbogbo awon ta ran tani ojo tini e mo binu si wa iku pelu lo gbagbe ni kokan baba wa laji afose ni aki won baba ti a mo si alaji afiji dadare akari gbogbo awon idile de sumu idile kadi idile yawa ki won ani gbagbe alaji ti a mo si agani amusa ifewumi ni ojule mo san ero lohun akimo patapata baba bale rami alaji akimo gbogbo awon idile de alalaki dile kwamina ani gbagbe patapata o olorun oba loke baba wa ti a mo si sp ni ojule samiti boutique pdg akimo ni gbagbe falaju joseph akimo gbogbo patapata emi ibrahim siliu alaji wa ye akinyo awon ta ranti e ma binu si wa awe emmanuel akimo gbogbo awon mo egbe olorun ogbon laki patapata ko jeune monsieur je le monona pelu baba apoline aki gbogbo yin awon ta ranti je iku pelu lo gbagbe ni kokan wa alafia ti abure ko mo ba ni kokan wa gbe je a osun lawo je lawo ni perfect olorun oba loke oruko mi are mo ma senju odola pelu olorun ati amosi ochelu ise ni ka ma se ise logun ise e funise ni fun wa